Psalm 39, verse 4. O wi pe Oluwa je mo pe mi ati iwon ojo mi bi o ti ri ki ma le mo gba ti mo nini ori nkan ba ise keyin o le ma fi ogbon ka iye ojo re to ku Matthew mo fe sure fa awon eyan mo tun le odun kan si ninu aye Matthew teyan ba le odun kan si e so fun pe koronu nipa nkan merin number 1 eto ti lobo lati ojo yen ba lulu fun Matthew number 2 eto ku to fe lo ta lo fe lo fun number 3 melo ninu awon te jo pe ojo kan na on ni aye won dara baye re se dara number 4 melo ninu awon te jo je ojo kan na ni a si wa laye ni akoko yi Matthew awon to ye ki en tin se bade ko fi dupe nu o number 5 Matthew e wa bilere pe ni n to ti daye yi o te eyan melo to ti gboku won sugbon ti wo si wa laye Matthew baba wa ri be ipe anu olorun o da si o idini yi o gbodo ma dupe sori 72 hours e ta fe se ni osu yi that is on the 29 on the 30 at on the 31 ba se sere number 1 ni on the 30 mo ma fun gbogbo awon eniyan ni bairo meji meji bairo yen ise la fe fi se o so re yin to je blue be yen gbogbo eyan to ba modele yo fun omo re awon omo yen de ma pass exam to ba fi bairo yen to ba fi ko letter letter yen o gba oju re pade to ba fi ko quotation yo ba oju re emi ti gbede mo de nsure si owo oye bi ye ni mo fi lo se sugbon mo fe fun yin lofe iwo sa mu we kan lowo bo ba ti nbo ni ojo saturday o niyan o sele lagbara olohun ojo sunday ceremony niyan ta ba ti n pari owo awon angeli a bere yen lati ago mewa ago mokanla ago mejila awon aranse olohun lala ni agbaye to riri o pade won nibe lagbara olohun gbogbo won fe wa celebrate jesus ninu aye mi lori oke lapatere ni o lapatere ni o Matthew leyin eyen ti awon aranse olohun ba ti celebrate olohun ninu aye mi tan titi da ago merin ngbo bo wa di ni ogajo oru ale sunday gbogbo won wa ninu white white la won sunday gbogbo won wa ninu white Matthew a wa gbe latago mejila wo yi majumo a wa da bi angele iyin ni o Paul ati Silas enikan gbo mi mo gbadua ohun ti yoo sele taye o fi gbagbe ọjọ bi re ko ni sele si omo.

0: kaabo pada si tesiwaju ti footedoro yin bayi ori ikanni omoluabi na lesi ti ngbo wa splash 105.5 eja lo o sinu egbe oselu ti accord iyan accord party ni ikinle oyo ta wa yi gege bi won ti kede re yanya bayi wipe honorable ismail abidemi lawal o na ni yo ma gbe asia egbe oselu ti accord party ti o lo soju won ni ariwa ila orun ati gusu ila orun ibadan ni legbima asoju sofin orilede nigeria ninu eto dibo gbogbogbo to nbo lona dedede lodun 2027 ora ina lojade o lana ode yi ti se ojo jima leyin ilana eto dibo abenu alalafia ati eyi ti o ni wolu kolu kankan to waye o nilu ibadan ti se olulu fun ipele oyo according to gege bi ati se alaye e won kede re yaya o bi won ti ni eto na waye ni gbagan bi ti won ti waye o won ni won si kede abajade si ibo bi won ti di lowo owo ti won si ni honorable lawal ona lo ma gba ticket bayi pelu ibo ti won di fun to je 4000 o le mokan din ni 4079 votes ona ni o fi gbeye lowo eni ti won jo fi gagagba iyan ninu eto dibo abenu to waye fun ipo na silegbima sofin orilede ran nigeria won ni o fi eyin honorable Tunde Badmus o fi jale eleyi ti ohun ni ibo 1020 votes ina loma ni sugbon nigba ti o ma soro leyin ti eto gbogbo to pari tan eni ti se akowe fun egbe oselu ti accord ni ipinle oyo honorable Yinka Dairo o se agbejade oro ninu atejade eleyi to se alaye wi pe pelu alaafia isokan o na ni awon je anfani re lowo lowo ninu egbe oselu ti accord nibi to ti wa npa bi to si n yabidun oro pelu awon aroyin eleje kan ti n jara irin wi pe o ti daru o ko loju tuma o ai eto dibo eleyi ti won di labenu lati fa oludije si ipo gomina kale won ni dai russia la ye wi pe e kola ku oleko eko kola ewe lo kola seko o se bi ani ti o ba borin je folorin ni ko kuku ni gbe o bi olorin ba tin gbe bo ba si tin ko won ni iroyin eleje kan tin jarerin wi pe won ti wogi le ebo ti won di lati fa omo oye kale fun ipo gomina lati nu egbe oselu ti accord oni iro to jina si o ti to gede ngbe ni o ofu tu fete aroyin asa ti o ni kan ni fake news in lo pe abi fake fake news ina ni won pe o nini bi to tin salaye wi pe ko si o ti to kankan gede ngbe ninu re won ni abajade eto dibo abenu ti won di nbe won ni won si se akojopo esi ibo na ti awon fi ranse si akata ajo INEC to nbe nilu Abuja oni fura awon o si tun ko abajade oro lori re ni bayi ta ba wa ri abi ta ba ngbo wi pe enikeni ngbero yin eleje kiri wi pe won ti wogi le o eto dibo ti won fi fa mo ye kale ninu egbe oselu ti accord wi pe ko waye won ti wogi le oni ro to jina si otito gede ngbe ni o oludije to dibo to wole labe egbe oselu ti accord lati je omo oye o na ni honorable Olakunle Busari ti won si we tanya kankan lori re ama ninu oro titi e leyin eto dibo ti won di lati fi je ko ma je omo oye fun Ibadan North East South East Federal Constituency honorable Ismail Lawal o na ma soro idunu leyin to dupa dupa pe okun lọwọ awọn asoju ti won kopa nibi eto dibo na o lati fa won kale gege bi ani ti o ma soju won ti o lo ma ti o lo kopa ninu eto dibo gbogbogbo to nbo lana ati ijawi olubori ohun o nse apejuwe re wi pe ojo ola awon da ninu oselu ati ni ekun dibo bi ti ohun wa o ninu mi dun o ayo mi si kun koda bi eyan ba gun esin ninu ohun iyan honorable lawa lo soro be wi pe enikeni ki yo kose ninu ohun o ni eyin pepe lati tubo tesiwaju si lori ise eleyi ti ohun gbe dani ni o ni ohun si nse ileri o wi pe ohun o ni ja won ni tama o wa fasiko na dupe latari bi won ti tuyaya tuyaya jade lati ba won kopa ninu eto dibo abenu eleyi ti won di kale nibe fun o si alaye o wi pe koni su won o koni ra won ba si ni ka ma je ko su awon na ko ma si re won lori igbiyanju ti awon sa lati le ri pe oro mu yes fun awon o ni ayago fun awon ibogbowo ko te fun mi ayago fun awon ti o ma fi owo tan yin lati ma fi so wi pe to dudu ni o fun awon o ni oro ka ma fowo rabo ko si ninu tin be nle bayi o wa paro wa si akata won odo atara ilu wi pe e ma je ki eru o ba yin pinpin se ri iberu bo e ma je o mo yin be si ni e duro sisin lori ese yin e lo lati lo gba card idibo yin alalope ta ma si permanent voters card lati le je ko je ojulowo ticket te le fi kopa ninu eto idibo gbogbogbo to nbo lana dedede gege bi ati wa kede re bayi wi pe honorable ismail abidemi lawal o na lo ma jawe olubori ninu eto idibo abenu ti won di ni inu egbe oselu ti accord lati gbe asiya won iyen ni ariwa ila orun ati gusu ila orun ibadan sile igbimo asoju sofin orilede nigeria
1: to eje kemi na mu eleyi lo ni belenja won ni dino melaye eni to se figba kan ri je asoju ni ile igbimo asofin agba eleyi lekun iwo orun gusu ipinle kogi na ni won lo si gboriyin fun igba keji nigba kan ri fun are orilede ye atiku abubakar gege bo se jawe olubori gege bi eni ti o mo dije dupo are labe egbe oselu African Democratic Congress ADC lodun 2027 melaye ohun na lo si fi aseyori atiko lo fi we aseyori egbe agbabolu ti Arsenal ninu idije league Premier League gege bo se ko si oju opo X-ray melaye oko oni boss you did it just like Arsenal eyin ni pe oga mi o se were bi ti Arsenal won ni Tunde Ogbeya eni to ye pe ohun gangan lo wa ni agbon mi ti eto idibo abenu fun idije dupo re labe egbe oselu ADC na lo si kede ni ojoru wi pe Atiku gangan lo lewaju nibi to ti je ko di mimo wi pe Atiku o ni ibo million kan ati egberun 64 o le ni egberin o tun le ni ibo 70 o le ni 1,846,370 nigbati amechi to tele abi be ni amechi o tele leyin re na ni Ayatuddin ohun na je ipo keta atiku ohun na ko na ni yo si mo dije dupo are ni igbe kefa ni odun 2027 gege bo ti se dije lodun 2007 2019 ati 2023 bakanasi ni egbe agbabolu ti Arsenal ni ojo kokandilogun osu karun ohun na ni awon Arsenal won fofayo gege bi won se jawe olubori ninu idije ti Premier League leyin odun meji le logun
0: ori yo ni won ti
1: gba won ti gba de yi
0: abi
1: oni na nkan
0: ikori o gbadi tele wa gbadi rai
1: won fe gba Champions League o yin ni o ago meta mo ni
0: ebi o wa go ebe ebi irole yin na ni
1: ago meta best ni kan ni wa na nko awa na a so re
0: ebe ni
1: team
0: of 21 Champions night leni ni okay
1: Goke. O ti se
0: je gbe sora park ile.
1: E
0: ko sora park ile.
1: O da bi tasina na ni. Like Arsenal like suiting.
0: Iya. Abi Olorun.
1: Up up up up.
0: Adupe lowo eyin ololufe wa imafoje Peter loju opo Facebook of MJ Oluwa fe fe mi. Alaba Yusuf Gbajuma nore ni lati apomo. Olamiki ogbon bila latapata gbanga gbamu gbamu jigi jigi awon eyan no Olarewaji Jamilat Olajumoke Funmilayo Akinwokomi Agbada Ola Agnes Isola Kuret Ajibola Esther Ada Akinye Shunga Oluwasegun Odunsi Sherifat Funke Aziz Adeboja Yusuf Oladimeji Mustafa Adeyemi Kabiru Abraham Adetuji Akinye gan popo gbogbo yin la mo riri yin Olorun yin ko ni fi eyin na le o yoba ni duro ti yin gbagbagba be se duro ti wa ni akata titi wa na lowuro yi awon eyan po pupo rada lojo po Facebook wa sugbon awon ma fele didide fuya baba tin didide bai Edmond Obilo le lanfani lati ma gbo lori eto state affairs ago mokanla e pade abiodun adewole Mr. Double laarin ago mokanla si ago kan to ba wa di ago meje asale oni ya lode okibadan le ba pade lori eto okibadan lale ago meje si ago mejo ni kunle oma ni fowo se na loruko temi ojulowa ni ikai presenter yin na oma ni Ilias loruko te so mo anu olohun ati ku fokan bale re ti o legbe to fi ma abu e to ni pa jeurin lo iseda yo ma dabo wa leni o ati lojo gbogbo eni lo di ojo mo kan din ni ogun merin din ni ogun tawon iyan wa ni joba ibile
1: oriri
0: chanting be lakata awon ko ajinigbe eyin joba olohun o fun yin se o lati gba won pada layo
1: ase to e je ka pade lago meje ale oni alejo mi awon na ni oloye kende ege si won jo odu ode tile badan
0: oloye kende ege
1: ajagun tile yoruba bo te sile je wipe ati se iforo wa ni lenu oyi seyin sugbon o se pataki lasiko lati tun mu wa si iranti wa lara awon ohun ti awon baba yi ti won toka si gege bi ojutu si ipenija eto abo eleyi ta ni ni ile Ibadan ati ni ile Yoruba lapapo e ma mi si re o e ma mi si re bi ti wo mo
0: yo ti e gboro gbogbo
1: e
0: kokosi
1: be ni temilade aloko ohun na loruko titemi o dabo

0: la fura fe koya ni o bizi ni o eh la lo lo mo gba ni o bizi ni o la lo la lo ni o se se mo gba ni gbo gbo papata o ni dagbara kon ta be mi a ba gbo n ba lo bi kan nisin e ba ri yan leyin gba ah se lo dagbo ni olorun ti pe ikan go to ka ba go bi kan nisin te gbo ro ba go bi kan nisin iya won mo pe nkan won ko be won mo an ga mo pe be mi won si mo pe be mi na to a e po mu gbo ton ti tin gbe yan are ni jo ba mo ti ni ari di e tu ti se lori abenu re lori re titi de je terin ni to gbo ni to gbo pe an ti won di gbe ti won gba to ran pe ko yo won yin ban bi mo ti yo tare re
1: ah
0: baba yo ka meba mo je se an kan won yin ban won ku beti on to popo ni je tin ja re ni tin je mi gaga mi ya ni pe ko si kan ni se ori rin ajo ni se ni moto mi meji ti mo ni tale lori
1: ah
0: so bi na le debi be se be ko se ke lo de le be se mi de be se ri ale gbe na ko se be ko ri ke ibi ta lo nje ta ki se to la ga se tu ko to pe ngo fu mi lo kada so kada na
1: ah ba
0: gun ba ngo kada mo ngo kada mo gugu ma ti pe mi o kada mo ngo lo mo ka ro gugu mo bibi le badan agbogbo pile o jogbo le ka ro gire ke se le ba ni kan kan gugu le yo ba le mo ti se le lori
1: be ni be
0: o di de won di yan lowo fa
1: mi na o da mi loju pe awon eyan gbo na bayi
0: o di de lowo fa won sa mu wa
1: a sise
0: o gbe mo gbe mo gan ti o ti gbo mo gan ti poju o ti poju o ti na se kan sin sin sin won wa ba mi won to lori kini afefe mo mi ati pe nisin mo ti pe fulani yan nisin mi ni da gbo wa mo di pe nisin o tun baba mi role mo ko yo a je mi a si mi tini a fo be jo mo won ko bi kan ni bale omo ba tun ko gbo lowo bayi baba mi olonde gi won ba nkesi baba dada ko mo ti ba gbonbe won pe bi kan ni bale omo ba tun ko omo bi kan igbo ye to 100 hectares kesi se gbo ba bale mi to ko yo ma gbo bayi
1: eni kunle oyo na
0: ni bale yo ma gbo ni sin en lo a lo bolu be emi o ba emi o mo emi o mu ajinigbe ti mo fi yan sin ani wo da ti e wo ko ni wo ko lu fa
1: kuro sa ka
0: ni wo ko le yo ba fun wa emi o mo ko ni mo fi fi mo se mo ma ti po ko ni si wahala kankan
1: e seun ko baba wa e se mo si mo wi pe gbogbo awon ti oro yi kan na won gbo tori pe ti eto abo to ba me ni eyikeyi ilu akoko iru ilu be ko ni idagbasoke ene keji awon to n gbe be gan ila yi lo won ni le fi orile irori ki won sun ni asun fofon be si ni awon ti won sise yi na ti won koju ogun ti won koju ijinigbe ati gbogbo e gbogbo ohun ti won ba nilo lati fi sise ko le rorun ejo eyin to ro ba kan e ba wa pese e fun won e le ma ro wipe eto ke ibadan gẹgẹ bi mo se so bi baba wa na se so ngba ta bere e won to waye nibi enujo meta yi tori pe ilu ibadan o je ilu agbara fun ile yoruba e dakun e ma je o baje ko si ni baje la se ijuma e se ngo baba wa a ri yin pe eledumare re a si ma fun yin se e ni mehe e ni ti nidi ise ton gbe le yin lowo yi e ni ti la se eledumare
2: Oke Ibadan.
3: Ma pe ilu Ibadan ni idide mi.
4: E ba n gbo mu oke.
1: Lanti lanti.
4: Omo oke dun bi.
1: E ba bi lo ni ari lola.
5: Omo Ibadan gidi ni mi. Won ma so pe o gbole o gbole. O fe ma si eni to gbe Ibadan to ma nfe kuro.
6: Gbogbo everything te ba n gbo nipa bola re Ibadan ni. Ni ilu Ibadan yi ejo Olorun kare ni Ibadan.
2: Oke Ibadan lebo. Lori Splash 105.5 FM.
1: Ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ nípa ipò yìí gangan. Bó tẹ̀ sílẹ̀ jẹ́ wípé ẹ ti mẹ́nubà ipò ńlá méjì òun la gbélé yín lọ́wọ́.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
1: Ajagunà tilẹ̀ Yorùbá.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
1: Ẹ bá ń túmọ̀ Yorùbá àwọn ajagunà. Kí ni ojúṣe yín gẹ́gẹ́ kí?
0: Ẹ sí olóòtú. Àwọn babababa ńlá wa. Ogun wọn ja ogun wọn ja tí wọn fi ń tẹ̀lé. Ojú babababa wa. Àwọn tí wọn kù níbẹ̀ ní ẹsẹ̀. Wọ́n tó lọ ń bọ́ sẹ́kù náà mọ́gàjì mọ́gàjì mọ́gàjì mọ́yẹ̀ ọ̀gẹ́ ń lọ mọ́gàjì oróòsì ìbíkólé fọ̀kọ̀ látó sà mọ́ sáde rin gbogbo arúlógún gbogbo mọ́gàjì mọ́gàjì bá tó jẹ́ ilé bí ọ̀kan ogun wọn jọ́ wọ́n bá dàn ogun wọn bára wọn jà wọ́n bá dàn wọ́n gàjà kan wọ́n bára wọn jà wọ́n àtẹ̀gbá sẹ́kùn gbọ́n fi lé wọn wọ́n bára wọn gàjà kan wọ́n bára wọn èkìtì dà Ekiti egun ekiti wọn kò lè kó ọkọlógún ẹgbà ọtọlógún kiriji ogun ekiti ni egun kiriji ogun owó ètẹlẹ ìbàdàn ogun ní ètẹlẹ ìbàdàn káyọ̀ ìjagun náà ọ̀dẹ́ni ọ̀dẹ́ni ìjagun nínú ọ̀dẹ́ni ìjagun àfáàwá ọ̀dẹ́ àti ìjọba láwo bàbá kan náà yá kan.

0: Adeyinka Mokin wipe e kale nibi gbogbo ti ategun eto yi ti ba nfe de lale teni o kiwa o wipe e kule loruko Oluwa loruko Olorun alaye oba toto ola oba dagba mu paroye Olorun awon Olorun Oluwa awon Oluwa eni mimo Israeli oba ti nbe katuma be oba ti o mo be ngba ta ni simo won la mo fo pe ati fun Adeyinka bi mo se ngun ate eto lale teni
1: omode pela
0: Olorun oba mi beyan Ibele Dumare oba awon oba Oluwa awon Oluwa oba tun mu mi lo lati jejo to tun mu mi pada sori eto lale teni iwo lo pe ati yin ye o oruko re to bi pupo pupo